0: wedi
1: ndi na wedi ndi programa inakufikirani siku zonsene za nchitatu
0: panzizu uwiri na mapindi kumi ya kumaskati
1: tisa kuzeserani makani
0: zinyimbo
1: mapindi na pindu pisinchi
2: pano paradi musambiki.

0: Muchunga mi jomprokilo Radio Msambiki. Tavia no masoko on provincia Josofalash kamono nyambani. Tishtunga mi nangu kumupa musoro yo amwe. Wanyenge jereka nakara kuvatatu. Mutengo ovandu vokutamika. Pangozi ya itika mushitatu chino kumtundu nyamatanda. Yokuti mududu wakazi wanika ushtavana no umweni motokaro mukuru okutwara nyombi. Mkati modroba lobeira mprovinsia Sofala, maizi wa mshirongu muna chino, musungano unobuya ngokura iwa ko majimai. Kuna apo, pakani juana ngomazano kuitira kuti, kuwe kuchihulijua sure nukuoneka kumusambu wa kadari muna munyika yu Msambiki. Inyomba, ino kwanda nisa mabasa ukuru kuisana no manyiki ruhana po muna kundongono sokomare mprovinsia Nyambani, ya chunguja kuti iona, inozova, ichizo shanda kuchira kuti ifujure vaye vanita basa lo majeke ruhana nukuti kundongo no samare mukati mojigaro jolanajo mabasa. Masoko panguwa ino arukurongo nukuveringwa Dijon Sacramento mochini jomhepo jina Luis Marijane. Wanyengi jirika nakara kuvatatu mutengo ovandu wakutamika pangozi ya itika mushitatu chino kumtundu nyamatanda. Ingozi yokuti mududu wakaenda kwa kavana no motokaru mukuru. Mumwe ega muntu wakabudepo wakakubazika jikuru wali maningi. Waenga achirapwa panyumba iyo homi yokumtundu nyamatanda. Watozo gumisira ashitamika. Vantu ava vokutamika vatatu. Vesepo imajibaba pa umwebanundanga jino vira pa makuma tatu no makole matatu. Dakara makuma tatu no masere. Pomwevenga vakapakira mududu wona ondo. Pangari kuti wakazutakana no motokaru. Ngarizewe nyukuti kuvanga kukukavana kuwakaita mdududu u no motokaru. Wakazuita kuti vantu waviri venga pa mdududu vazuwa nike vachifira pona hapo. Fisiari o masoko no maziviso pa komando yoma polisa mprovincia iyo Sofala wafarari jaimi. Wananga kuti ngozi ii yakachochwa ngokuti nyakubata mpini o mdududu hazivi kukwanisa kupindirira motokaru kudarika mwishiri pamtemo. Pomwe izi, zaitavu kuti ivona vazende kuhira pasi po motokaru. Pakati panya kutamika, rukuveri mbavu iye na waibatari mpini umududu. Pangari kuti zirikitika kudari ngomazu afira kumapolisa. Nyakufuru musa, motokaru mukuru okutukwara nyumbi. Imumwe okubahwa mwenyeke Zimbabwe pomwe wakasungwa.
1: Um auto pesado de mercadorias articulado, este seguia o sentido Nyamatanda Beira, chegando no local, embateu uma motorizada sem chapas de inscrição.
0: Ati motokaru mukuru wenga nongoro, ndiwo kuti, waiva Nyamatanda kurukwenda Beira. Shikamwe cha chocha, kuitika kongozi iwari, ikutama kupindirira kudari jiripamtemo ko uya waivurumusa mududu. Ngondava yazo, vantu waviri vakaita chifirepo. Shikamwe pakati pavo parukuverengeri huwa, nyakubata mpini o mdududu. Pomwe umweni, ndiye waenga ashipakira uware mdududu. Pakazo kubazika umwenivu mundu, shikuru wane maningi, waenga wakapakira mdududu. Mapolisa, akazenda dakara pandau ya kaiti karingos, pomwe pona apo, wakazoita kuti vantu vokutamika, vatohwe kurukuenda pa ndau iorufu kushpitare choku mtundu Nyamatanda, pomwe uwari wengaro kuvazika wayalikwa kwa kushozo gumisira ashitamika. Aenga mazwi afisiari o masoko no maziviso opa komando yuma polisa mprovincia iyo Sofala wafarari jaimi vashvereketa ngokutukavana kwa mududu okutukwara vantu pomwe umweni motokaru mukuru okutukwara nyumbi kukuti wakauraya zuro kumtundu Nyamatanda vantu vatatu. Mudroba lobeira provincia Yosofala, maizihwa mushirongo muna chino, musongano o majimai muno munyike Msambiki, okuda kubuya ngondava yokura iwo kwavo. Pomwepona apo, pakani juana ngomazano kuitira kuhurija sure kuuragwa kwa majimai mukati mwa ino nyika. Vanyako budirira pa uwa msongano, kuverengira kazi nji kwazo, vaya vano shanda muskwata, zokuinikira bungano, vano ziva mtemo, pomwe, nuvamu warukonika mukati mwa ulimbwi. Wananga kuti kunodikana nkukasika kamare kutuwa kwa mazano kuitira kuti kukurichu isure kunyangi jereka kondangu jakalingana nukura iwa kwa majimai pa muno kuneswa kwao. Wananga kuti kunodikana kuti kunyohwe mukati mbumbiro lorususu nyuro muno munyika iyo Msambiki shtema ichiwari chokura iwa kwa majimai kuitira kuti vazukwa nise kutongwa vaya vanopara ntangu jakadari nukususu nyuro kwa jikuru wanimaningi. mutunga meriri ochungano chomajimai mukatimo ino nyike Msambiki kuitira budiriro pamtundu AMPDC va Angela George vari kuchunguja kuti kazinji kwazvo kunanja kuoneka nhango jokuurayiwa kwamajimai zvinoitika mujimuzi pomwe vananja kuvauraya ivadiwa wavo nokuti vaya vanogara naivona.
2: Muitas vezes quando ocorre feminicídio e por se tratar de uma situação que ocorre em espaços fechados, nunca encontramos o culpado. E por causa disso, nós organizamos este evento para refletir e perceber o
0: porquê. Panoitika ntango yokuraiwa ko mujimai izvi zvinoitika pandau yakafishika chikamwe mbikwa tinowana ndiani anopumbwa ntango iyi ngondava yazvo itisu tazoonika tichinasirira uwari musongano kuitira kuti tive tichiziva ngenyi izvo zvinoitika. Zvakadi tinoziva kuti mukati mubumbiro lomusvuzvonyuro muno munyika yemusambiki hamuna chitema chokurayiwa kwomujimai, nokudariko kunodikana kuti kuve kuchinyohwa kurayiwa kwomujimai inga chitema chikurwani maningi kuitira kuti vantu vanouraya majimai vasvuzvonyohwe. Itisu pamusongano uwu tinozova tichikwengweneja ndangariro chikamunhu zviya zvavanoona vantu kuitira kuti tikwanise kuita kuti zvizodihwe pamutemo nokuti bumbiro lomusvuzvonyuro muno munyika yemusambiki kuti chitema ichi chakashata. Kuna Kiteria Giringani weobservatorio yomajimai, kunyohwa mukati mubumbiro lomusvuzvonyuro chitema chokurayiwa kwamajimai zvinozoita kuti vantu vave vakajekeseka ngondava yokurayiwa kwamajimai pamwe nokuitavo kuti vazokwanise kuvainikira.
3: Si por lado nós conseguimos trazer evidências que há desvazamento muito grande entre o número de casos registrados pela polícia e o número de casos registrados pela saúde, por exemplo, no ano 2024, nós registramos 18.802 casos.
0: Atitisu tikakwanisa kupekeja masoko anozika ngokuti kazinji kwazvo kunanja kuoneka kusiyana kukurwane maningi. Kunosiyana ngondava yekuti mutengo ovandu vakatarihwa mukati mumapurisa pamwe nomutengo ovandu vokutarihwa ngogutugutu lohomi zvakasiyana. Tingaita mwezaniso mugore lozviri zviri makumi aviri nomanongo muna itisu takatarira 10 ozviuri mazana masere no ntango mbiri jakalingana nokuneswa kwomajimai mukati mochigirita chinozwa mujimai pomwe nomuzi kudari nondumure muno munyika yemusambiki. Pakati pontango ijiwari zviri zvipfumbamwe mazana manongo muna makumi mashanu nanhatu jenga ntango jakalingana nokunesana mamuzi. Mungariona iwari spitari ndizvo zvakanyorera zvoga zvoga makumi pfumbamwe ozviuri mazana manomwe makumi mashanu nontango murongo muna jokunesana mamuzi. Chikamwe izvi zviri kunanga kuti kuna kusiyana kwomasoko. Kuzoti zviri zvitatu mazana maviri makumi asere nasere ndijona ntango jakazoguma kudare zvichikazivi kutongwa hajo asi kukuma kona iyo. Kuzoti mutengo usvikapindiriji mazana maviri ndijo chokuti vantu vakona vakaenda kukonyerwa mukaraboso. Zvakadi kunodikana kuti kuve nokuzwirana pakati ponyumba dzokusiyana-siyana kuitira kuti ntango ichi jive chichizivika pomwe chitongwe zvakanaka. Ainga mazwi ovanyakubudirira pamusongano omuno munyika yemusambiki okubuya ngokurayiwa kwomajimai waizwa mushirongo muno mukati modhorobha Lobeira. Panguva ino ndakuenda muprovinsi yenyambani kudanija Armindo Masenge. Armindo Masenge ari kuzava nosoko rokuti nyumba inokwandanisa mabona pamwe nokudongonoswa komari mukati moiya provinsia iri kuchongoja kuti inozova ichiita basa kuitira kuti vaya vari kuonika muzvigaro mundau dzokusiyana-siyana ijo mushando vachiita musambo womajekerwana pamwe nokudongonoswa komari vanodikana kuti vatongwe.
4: Chigirita chokuhwisana nohujekeri kuna ino provinsi yeyo Nyambane ngocha chiri kugondesa kuti kuna mazuva nozaro vanozotsvaka kusunga veya vatungamiriri vomabauhwa okusiyana-siyana vanonyanya kufambisana noveya vanoita hujekeri muzvigirita zvavo. Sokoro kuti kunozoitika izvowaro mazuva nozaro rarekwa kuna mabasa oradio Musambiki mba Sergio Pene nakuri mutakura izvi pachigirita ichiwari chokuhwisana nohujekeri tirobeyango gabinete provincial de combate a corrupção muno muInyambane. Va Sergio Pene variva kuti variyo vatungamiriri vanogara mpando umwewo noveya vanoita basa iriwaro rakashata kushishatisihwavo huma mfambo pamwe pono bungano kuitira kuti vazoregere musambo kufamba gwanja rimwero noveya vanoita basa ro hujekeri kana nokudongonosa mare yohumambo mazuva nozaro kunozovoneka basa rokutongwa kuvatungamiriri avo vari vanofisha veya vanoita ushaishi mumabauhwa okusiyana siyana ngatizonye mazwi avo va Sérgio Penny.
5: De acordo com a lei, é dever especial do dirigente do Estado fazer o controle dos atos dos seus subalternos para evitar a prática de corrupção. E a partir do momento que detecta alguma irregularidade, tem 5 dias úteis para comunicar ao Ministério Público sobre aquela ilicitude.
4: Conversa com a Sérgio Penny. Nakuri mtakura izo pachigirita chinomurera kana nokuhwisana nohujekeri mabauhwa o humambo. Soko, ravere ngwandine Armindo Masinge kubvira muprovincia yo Inyambane.
0: Telekomopa masoko omprovincia Josofa Lashkamwe no Inyambane. Modroba lobeira omprovincia Sofala, monozo izihwa kumpiri koviki kuno, mojoura ospiri o geremo, Roma basa o matandu pomwe no kubikwa. Geremo iliwari, rinozona sirihwa kujombe lukashituriro pomwe shkuruwani maningi shinodika, ikuti vakwanisi kutatija hove jino batwa mukati mo uno mutundu, pomwe nozia jino kwanisa kubikwa mukati mo chiniro provinsi Sofala, pondopo wanozitaba kuti vakwanise kupeke jamukana kuti vantu vatengese chwa nazo. Pa geremo iliwari, lo matandwa pomwe no mabiko. Kunozova kushitatijwa mufumbo okusiana siana ondiro no kutishia shinobikwa. Shikamwe vesepo vantu varukoko kuti vaendeyo. Va Antonio Garcia ndivo varipambeji po kukwandanisa geremo iliwari. Vananga kuti mukuvu u unozova ushpekeja ntatijo huruwa ni maningi mukati muuno mutundu obeira. Pomwe no kuitavo kuti vantu vakwanisi kuziva mufumbo ohove jino batwa pomwe no mabiko alimo.
6: Que é espaço, não é, para permitir que as pessoas que estão ligadas à gastronomia como um elemento cultural participem para expor os seus produtos que são localmente produzidos, mas sobretudo temos que olhar para a feira como uma plataforma, como um espaço para potenciar.
0: Ati uwari unozova mukuvu okuti vaya varikuwanika mukati mumushando okubika vabudirire pomwe vakwanisi kutatija zviya zvavanobika. Kudarika mu ivonavo pona apo vanozokwanisavo kutengesa zvona izvi. Tirikuda kupekeja mukano kuti vatengese vakwanisevo zvakadi kuva vashitatija haraka yekuchibatira voga voga. Mshakadi uwari imukuvu okuti vantu vanozoonika vachiita shavo pona apo vachienda kotatija zviya zvomabiko zvavanokwanisa kunaserira. Vazhinji vanorangarira kuti tikabuya ngobasa nokuti kutamika kwabasa, vanorangarira ikuenda koshandira muntu nokuti kuenda koshandira mushitado. Asi kuona kwangu inini, ndinoonavo kuti muntu kuchibatira ega ega zvakanaka maningi kupinda kubasa. Mugori rapera itisu takava novokusiana siana vantu vakaza kobudirira mugeremo pomu ivona vakakwanisa kutatija mufumbo okusiana siana ondiro jivano kwanisa kubika mukati mu uno mutundu. Enga mazwi Antonio Garcia anmukati mushkwata chokuna sirira egeremo lomatandwa pomu no mabiko rinozoizwa musabata pomu no mdimingu kujombe lokashitoriro mukati mudroba lobeira. Zino mpurukirita kumpiri kwa masoko opangula ino, motati, pakati po mazinji. Wanyenge jirika dakara kuwa tatu, mutengo ovantu wakutamika. Pangozi ya kaitika mushtaka mushtatu kumutuntu nyamatanda. Yakava ngozi yukutavana kumududud okutukara vantu, pomwe na umwe ni motokaru mkuru okutukara enyumbi. Mudroba robeira mprovinsi ya Sofala, maizihu wa mshirongo muna chino, musongano omuno mwenyeke ya Msambiki, okubuya ngokura iwa kwa majimai. Vakani jana ngoma zano okuda kuhurija sure musambo u mukati muino kenyika. Chigirita, chino kwanda nisa mabasa wakuruhisana na majekeri huwana po muno kudungu no sokomare mprovinsia iyo Inyambane. Chati, chino zo shandang kuitira kuti chikwanise kuwana vaya varikuwa nika mujigaro zo kusiana siana asi vanitavo musambo majekeri huwana po muno kudungu no sokomare. Masoko panguvaino arongo nukuveringwa ndi John Sacramento, mushini jomhepo jenga jina, Luis Marijane.
7: So fala no masoko ayo.
8: Masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovincia.

Opa nangu zizi uli unasoefe mundu kuti nakwanisa kubwerega chidi chinafunefe. Ive tisakalandu kusukwala, tisakalandu kuti ngabe kufuna kucheza na anzathu. Ive tisafunika tikale andu kuti tinapangiza pili kuti pikukhalefe panzizuno. Tinati tichimere makana da chita anzathu, tidative kumanyerezera ubukira mbuto zinango na anzathu na thangwe ya nsolo wa nsiku ya lero. Na ipyo makani ndi walinthando.

0: maziwa kuti nkhabe munthu uyu makhaliro achimba kunesa safunika timphezi mbwenye iwo ngapangiza makhaliro kuti siwaku tayi unakoza kuphezwa tayi mafala kuriya kakamwiza anga ndikukhulupira kuti onseni nativa makamaka phali nasikana ava mafala daseyo pakwecha anafunza ambo pinthu ipi pakuriya kakamwe apo nkhumbatiro unaenda kunani
1: nkhumbatiro unaenda pakuna famija ndi momwene kuna phale kutepa mbiti viverini mbiti mbiti kaleni mbiti viverini vida yathu mbiti khonde viveri vida kuti nawe yathu thangwe pepi psazabwesa uyipe kuna ife
0: ndi momwene ndakhuta ndzanga ife tikuenda naye programa ishi ya phale nasikana
2: tamala kuva makani makani asha akwata kuti ife tinyerezere pikulu pene na thangwe yasolo wa nsiku ya lero kumbukani afeseri kuti munthu wansene uli anapangiza pire kuti ndi mtundu wacho makhaliro wopanango pire pikukhalemwa ndi momwene munthu unawe nkhabe kwanisa kunama tayi uli anapangiza pire kuti sipyache tayi nzizo nsene asakhamba kanama basi kunanzache na ipyo sankhuleni pangiza pire kuti ndi momwene wathu tepa tinathunda kunama kunanzathu
0: ndi momwene dzanga mafala kuriya kakamwe avesere ife mbona programa ya twishi ya phale nasikana tafika kumapeto ziwani avesere kuti programa isatsogolerwa na mano athu santu xikolonga
2: na chiphezo cha UNICEF
0: mbitikhonda kudwala chiphezo cha transport municipal ya pano papera lero mukakhana ife ine mwanankazi yanu Eva Xisapa pabodzi pene na xamwalianga
2: Antonio Araújo
0: ife tonsene tikakhala pano mbitichita programa isha kuriya kakamwe mbitifunza pabodzi pene na imwe
2: kune imwe nsene salani mwadidi
0: salani na ungumi wadidi wangisani na mabuku mkhumbatiro na pitsontsono pinenda kuna imwe munsene mukativa makamaka aphale nasikana
2: tilengeni kunama mwambo nsene tilonge pendimumwene
0: anamakutumbave ife taenda

0: Mochango mechechele mapurukere vandadikana vratu Musambiki tabia kwa verenga maso kwede makuru wa machu provincia Jisofala menengera mnyo inyumbani. Musoro o amwenye. Vakuru vakuru vantonga mrira mabasa ohomi vamuno mu provinsi ya Jisofala ndivona kama warikunga masimba mukati mkuhulija suka na kupingini jira kontenta iyo malaria pangari iyo makuvuro. Vashandi vanakona kutababiri vanakonika pandau ino tonga mrira koma basa o kuviswa kongazi kuvira pashupintari shukuru mu provinsi ya Inyembani ndivona kama vaviswa kana wakukumeswa basa mgondava mchukutengesa mkongazi. Aya no amwe ndiona kama dita masoko de makuru omuno Msofala menengera no Inyembani ngondimi yochindao kwa verengwa ne kuna jiri kondini Bartolomeo Fun kumchini jambepo munova na George Baroj. Kufuna nkuda kwa masoko makuru muno Msofala pa muno Inyembani tananga kuti vakuru vakuru vantonga mlira mabasa ohomi muno Msofala ndivona varukunga masimba mukati mkuhurija suri kana kupingini jira kontenta iyo malaria pangari iyo makuvuro. Ati kusia suri kundevo kamu jakava jishinole wa mazuwa kane mafiki apindari munu muprovincia iyo Sofala. Ati mabasa makuru kamu alikuwa chivoneka. Jino no vakuru vakuru vantongamari mabasa ohomi kufira munu muprovincia iyo Sofala. Ikupekeja mpangiro kama kadakaja kuchira kamu ntenta iwali itame kunyange munu muprovincia. Nenga vasumura mkuru wanekamu antunga melira kumabasa okupeke jako mpangiro menengida kamu nukuchincha kuhwiro mukati mushurongwa cho malaria kufira mpabau wakamu rintunga melira mabasa ohomi muno mu provinsi ya Sofala va Euclidis Fausto. Ndivona vazivisa jushinanga kuti malaria intende imwe kamu ya kavanga kaveta ino ulaya kazinchi kwa zoom vazinchi vantu kamu ndivona manova kama chisia homi ngundava jo malaria. Nosondozo, kundika na kamu kufoneka mabasa akadakaja, kuitida kamu kuhurija sule kontenta iwari. Vapindirira vashiduri jirashwe apa shinanga kutententa iwari, kuitida kamu isale sule kana ijame kufira muno mnyika ino kana muno muprovinsi ya Sofala. Shadali hazo, nodika na kamu kuzwa. Na kuteverira kuma soko esepo kamu anova achisiwa. Na vatunga mriri kavu mabasa ohomi kuchira kamu ntenta iwari isale sule kazinchi kwazo kuchira kamu tunga jirambe kubarana. Vasia gorho kuna bungano kutibungano. Rinudikana kamu kupindirira mkati lichita ukirimi kana hudai. Kuchaira chaira kutemira kuma ushwa. Pomwepo kamu no kufisa kukuma ya kaima kufira ndau jo kusiana siyana jo pamtundu kuchira kamu ndenta iwari itame kunyanya muno muprovincia. Jimunivo kusiavo kutinyumba kana muzi jiva kamu jishifute jihwa kuchira kamu ndenta iwari kamu iyo malaria itambire ndambo. Ngati zenyu kufiriketa kwavo.
1: Este nosso mosquito tem local onde ele mais habita e tem local onde mais ele sente-se confortável. Então, cabe aqui às nossas comunidades eliminar aqueles locais que ele se sente mais confortável, onde ele reproduz.
0: Ati então, mutunga wedu e mutunga umweni, wakashata kugara, unamushambo umweni wakashata. Mushambo, ukunanga kuti ukugara, pia pana shina, pana dodi. Kazinchi kwa zom, mutunga ijuari, jinuda kajihwa mkugara, pandau, panea kuma kamu ya kajama, pandau jia, panea maushwa, pandau pakashipa, kwa pia mutunga ijuari kamu jinuda kajihwa kugara, pandau ijuari. Nosondozo, tenosia gorho kuna bungano lesepulo ino provinsi ya Sofala, kutingarive kamu no kirime kana hudai wakadakaja, kushandisa wakadakaja kuna shijuya kamu shino fikire kuna mutunga kana redi moshkita ira, kuzaje, kaku ita ukirimi pamtundo potino gara kana pamuzi, domuke ya, ashe kusia jese nkanda nkanda kana shina dodi iyo dodi apa, kazinchi kwazo, takaunika nusondozo izwale sudari hazo mutunga ndijona kamu indao jojindo kajihwa kugara. Kudea, tangakonisa kamu kuwa na ukirimi, no kuwa kamu, no mushambo wakadakaja kujira kamu ntunga ijuwa chitambine ntambo, tinotenda kuti malaria ndiyo na kamu anazova ashituruka muno muprovincia. Kwa inga kuvereketa kumu kuruwane antunga melira, kuma basa okuchincha kuhiru. Mukati mushirongwa kamu cho malaria kufira pabuhu wakamu runtunga melira mabasa o homi muno muprovincia Sofala wa Euclidis Fausto. Ngondava mchomabasa kama watukuwa chizwa kana chivoneka kuitere kuhurija sule kontenta iyo malaria pangari iyo makuvuro. Sule kama kosoko ili vapurukire vangu wandika na varaju Msambiki zvino kama ndakwenda mu provincia iyo Inyembane. Ndinoti muchonga miti mdunu wango.
2: Shikwata chova hengi vongazi mu provincia iyo Inyembane. Shakava chishe gogomera vahengi vaviri vongazi. Izu waro ngonda vajokuti mkati morino gore. Vakava shesu mpenisira mkati motengesa ngazi yavo. Ivona navari mkati moshkwata ichwari chovahengi vongazi. Wese uya anuanika mkati moshkwata chovahengi vongazi. Karuti asociação provincial dos dadores de sangue. Atendere sui akutengesa ngazi yake. Ashtengesera veya varukwanika vashi uhwaja. Vashivetera kuashira ngazi mujinyumba ajo ohome. Soko rokuti vagondeki vaviri voshikungano ichi echo vahengi vongazi muno provincia vakava vachigogomeswa mukati moshikungano ichi rapo kuno basa oradi Msambiki mbadora Lofort na kuri mutungamiriri woshikungano ichwari vadora Lofort vareva kuti vagondeki ava vaviri vagogomeswari vaita basa rokutengesa ngazi yavo ngo 2000 kana 2500 meticash. Izwaro zvakashata mukati moshikungano chavo ashitendereswe. Munhu wese uya anohenga ngazi anowanika ashidikana kugara mweji mutatu ashivetera kuti azoende kuhengazve ngazi kusvika bakutengesa.
3: Inalahiwa hino vadhadhori voluntary. Mazvakama lowu vanga vala kutlhelela ndzhaku va timaha vadhadhori repository. Hi zvi tiva leswaku a va va reporo mahala para salvar vida. Vorre por por que vou chavisa. Uma marla sang, banco de sangue, chucane lava, louco atalo, o chavisa cata.
4: Vanga vai de camalamo.
3: Dois mil. Então, nesse sentido, vá com a já renga basusa lá com o grupo, já a vai pertencer a dador, nem a cuba repositor, vai. Muna lá com a fama 3 vezes antes de 3 meses. Será que é normal? Quando eu estou com a cata, eu me coloco de 3 em 3 meses para produzir o sangue suficiente. Ué, o que eu acho que é isso? Mas eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Há 3 meses, quer dizer que eu tenho que ir, eu sou sacado.
2: Kuvere kita kwa Dora Lofort na kuri mutunga miriri uchikungani chwa hengi vongazi muno muprovinsi nyambani ashibuya ngojo gogomeswa kwa gunde kivaviri uchikungani chwari vashitonywa kuita basa rutengesa ngazi yavo. Soko, ravele mwandina Armindo Masing kuvira muprovinsi ya yo inyambani.
0: Kwa pipota nangakuti vashande vanakoteta vaviri ndivona kamo vagogomeso basa ngondava kamo chukutengesa ngazi pashpintari shkuru cho muprovincia Iwari. Soko iri rakuza jisona Armindo Masinge. Tichiri pakati ipo kumusumulira ngima soko edu makuru muno msofala menengera no Inyembane ngondimi iyo chindao zvino ngati zvenye mdangandiru masoko.
5: Wanyenge chereka dakara kuvatatu mutengo ovantu vokutamika pangozi iyaitika mushitaka mushitatu chino kumtundu nge matanda yakava ngozi yokukavana komududu okutwara vantu pomwe no umweni motokaro mukuru momwe wakuvazika zvikuru wane maningi wenga ashirapa kunyumba yohome kumtundu nge matanda watozogumisira achifa vanyakutamika ava vesepo majibaba anondanga inovira pa makuma tatu no makole matatu dakara makuma tatu no masere. Venga pa mududu uona uondowo pangari kuti mududu u wakakavana no motokaru. Kukavana ukuwale pakazova kwa kavanga kukuruwane maningi kukuti vaviri waka itachifirepo. Fisiaru o masoko no maziviso opa komando imapulisa mprovinsi ya Sofala wa Farari Jaime vananga kuti ngozi ii ya kachochua ngokutama kukwanisa kupindirira motokaro ngokudivi luwia waivuta mududu shikamwe iena alikuwa nikavo pakati povantu vatamikari. Mapurisa munu muprovinsi Sofala alikunanga kuti igaya kaya guruwa ni maningi kunyenge jireka kongozi jineitika no mududu jinotukala vantu pomwe no vantu vanotamika ngondava yongozi yona iji. Mukati mungari shikapindiri jivikirimwe vantu vashano ndivo vatamika pa ngozi mbiri jaitika jo mududu jo kutukwara vantu kana chopela pomwe no motokaro mukuru muprovinsia ya Sofala. Kudari ndumwa yo komandu ya mapolisa muprovinsia ya Sofala va Honorio Chimbo zvinochocha ngozi ijiwari kazinji ndizvona zvondozvo kutama kukwanisa kupindirira motokaro zvimweni pomwe nokupakija kupindirira mutengo kwazvinoita mududu zvokutwara vanhu. Asi zvese izvi zvinonyanya kuoneka ngonave kuti vanyakuvhuta mududu havana kuzviziva kuti vanofamba kudini muzvitaka. Izvari zvanhangwa mba Honorio Chimbo. Mudhorobha Lobeira mava muchizwa muchirongo muna chino musongano ngondava yokutamika komajimai kazinji anoita kuurayiwa. Shikamwe pamusongano uwari pakanijwana mazano kuitira kuhoreja sure kuvoneka komusambo uona uwu muno munyika yemusambiki. Vanyakubudirira pauwari musongano kuverengera kazinji kwazvo vapangiri vari pakati pobongano vanyakuziva mutemo pomwe novaya vari kuoneka muurimbwi vananga kuti ngokasika kunodikana kutsvakwa mazano kuda kusiya sure svibinga mpini chona ichi nokuti musambo wokuti majimai ananja kuurayiwa. Vananga kuti kunodikana kutimikwa inga chitema chikuru wane maningi mukati mumutemo jumuno munyika yemusambiki kuurayiwa ko majimai chikamwe aidikani kutongwa nhango iyi kudarika mu inga nhango jimweni chinanja kutongwa chokuurayiwa kwevantu. Mutungamiriri ochiungano chomuno munyika yemusambiki kuitira budiriro pamutundu AMPDC Mai Angela George vakonokeja kuti kuoneka kazinji kwazvo ruvhu omajimai unoitikira mamuzi shikamwe vananja kuuraya majimai ivadiwa nokuti majimwe munakona nokuti vamwe vanogara naivona. Mutengo unidadamira mazana marongo muna ovatambi ngo vanozobudirira pamujora okutanga ombururu yomutambo unozi utse. Mbururu iyi inozoizwa mukati maviki matanchi maviri omwedzi wachikumiyana kumutundu wakaya muprovinsia iyo Sofala. Vanyakuziva kutamba varikuza koinikira zvikwata zvomutambo ona u mujesepo mutundu kunja kukuti kunoda nijisuavo vamweni vakufira muprovinsia jo Zambezia Tete Nomanika. Mbururu iwari iri kukwandaniswa ngonyumba inotungamirira mabasa uchimo na uvakachi muprovinsia iyo Sofala. Asipi basi kuda kutatija mutambo u asi imukuvo kuti vantu vakwanise kutengesa zviro zvokusiyana siyana pomwe nokuzivisa mabasa nokatengesavo. Mutungamiriri ochigirita chinobonerera ngo mabasa anobatwa okuda kuita kuti chiimo chigukumuke kudari nokurura zvitsva panyumba iyo mabasa uchimo novakachi Mai Ermeni Gilda Chigariso vananga kuti chikoro chinodika ikurere meja mutambo uwari ndiwo unova uchidakarihwa chikamwe unovatambi mukati mogumiro mutundu jomuno muprovinsia iyo Sofala.
0: Padoko padoko tiriguma kumphiri kumasoko edu makuru muno Sofala menengera no inge mbane ndakudanincha kuna Jose Manuel nosoko rinoti chikwata kamo chomutambo o nyara kana basketball choshkwata choferroviario pano pabera nichona kamo chapera kuzvinasira zvikuru kamare mukati mokubudirira kumphikisano kamo unozova uchivoneka chinonyika yemosambiki kana Maputo.
4: Chikwata chotudo mnyala cha Ferroviario da Beira chikuzvinasirira ngombanda marku kuti chende Maputo kupikizana kuvira muzuva rechitanhatu dakala makumi na mlongo muna la mwedzi unoza. Uhwendo kudangihwa kuti Sumana inoza vanozopinda kwenda Maputo norufaru hwesepo. Ivona mukati muprovinsia Sofala pakati pompikizano otudo ronyala vatora ushasha oprovincial. Kaveta muna gole rozviri makumaviri namashanu vakatora ushasha okampiao nyike sepo yemosambiki. Ndipo nenga kuvereketa kumuhushu wavo varikuenda kuti vaende kuinikira kuti vawinezve mukufu mukuru onyike yemosambiki. Muhushi Nilton Manyera arikunanga apo ari kuti zvese zvapera kurongwa kuti patambe kumosheka chiri chese ngatizwe.
6: Agora temos que pensar na liga. O que tem que esperar é aquele Ferroviário da Beira aguerrido, né? Estamos a nos preparar para isso. Falta-nos uma semana.
4: Tirikwenda Maputo mwedzi unoza. Zvo tirikwenda Maputo tirikwenda kuinikira mukufu takatola gola kaperengo kuti unaitiso. Undikana kupindirira uchigala pabvera pano. Atidikani kuregejera uchenda kumweni. Ndipo tapera kuhushana zvakanaka. Tarova mupikizano muprovinsia muno tatola ushasha. Chasala ndikwenda kutora banamba guru nonyike yemusambiki. Mazwi okuvereketwa ngomuhushi oferroviario da Beira padiviro tudu lomunyala Vanilton Manyera pokudangira hwendo okwenda Maputo pamupikizano unokwandanisa provinsia jesepo.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidachitene cha kuipa.
0: Kani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyange ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pya nguku, pina mpemento ya kutia pike. Chako masikati, ndajia mwendu bozi. Pina mwerene, tuwela kuti ndigisiari, mwendu nangu, sila ugumana tai. Kamala nguku neyu, kada gula hii, kafamba na mwendu bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji binachitika na mwendu nguku?
1: Ine pano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impulisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodi mwepaye?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, mkabi nsero.
0: Tangwanji.
2: Kodi tangwanji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mwenye nepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwene mutai.
2: Kodi mwepai, longani cha kumera. Mkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute ndisamfuna.
2: Mpapu, chitani bindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango mundima. Tomera chinjino, tinajia pintu pia nkuku pabuzi pene. Tuwela hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kondanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Maisapo, maisvida.
4: Itanto amu.
3: Maisvida, maisapo, maisvida.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidajiteni cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, kalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safurika mangiwa chinchinu pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanguku, pina mpemento ya kutia pike. Chako masikati? Ndaja mwendo bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu, sila ugumana tai. Kama na nkuku neyo, kida gula hii, kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji bide chitika na mwendo nkuku?
1: Inipano nda uja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama.
2: Mbwendo.
1: Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Podimwe pai.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Kangwanji.
2: Kodi tangwea nji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mbwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumweni. Yeni, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa uba alonseni. Kumbanya nkazaku nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenye mutai.
2: Hoo, kodimwe pai. Longani cha kumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwenye kute disamfuna.
2: Mpapo, chitani pindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomera chinjino, tinajia pindu pia nkuku pa bozipene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi.
3: Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
4: Maisapo, maisvida.
5: Itanto amu.
4: Maisvida, maisapo, maisvida.
6: O que a vovó está cozinhar hoje?

0: Manudum, yavu, inipa nininga ndabwera kale pambutune mapikiro yavu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pandu ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu kufunika papandu.
1: Pandu ya ubale, piaka pe kubaliwa. Maria wanga kufunika. Mapikiro nsena na funzi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimu mwene ande, hii unambaru wako, musafunika mwike baka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeru wana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa dini. Makamaka yu Maria, tenepe uchenjini unapatu upiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsene. Pondu sakoma, nanju katondolesa sa kwa tansiku zizinji kuna nyama za mazi.
1: Gwerani tione. Usazi waka likuti mbatizaji pika. Mwambu onseni tisasamba manja. Pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama ingamara tondola. Pukuta mbufunga. Gope sera njenji pamu. Mchikalangu chibozi. Unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungamaa unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumila chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi kumi, mafalinya ngakaladuzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kuja na nsima. Sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa. Pondu mwavungaza nyama na usuzi. Ipi mbya kusiana.
1: Ndimumwe ni Maria. Pondu ndachinja bambaya. Bandika mafalinya. Pya kala mwadidi tae.
0: Ipi kaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutanewa kali majero nsiku na nsiku. Unachita na mazaya kupikiwa. Penu na mapindi ya nguku. Mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pinakala na iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

0: wedu.
1: Shadaro hachito suka mutabonga shukuru kama rikuza kuma hita baba masati mkati mchitongo chedu kama mchino zuiva zivi vatudo waro zoti mazu kama gumisira.
0: Ati nubonga, taguma ja kuma vila zua, programa yedu ya pera, vapulukiriwe sedanganda shaisha, tiregrere, nyamasi, shamwari yedu zivi sotudo vabatika, wanao mabasa mweni, ni ndavira kuda vila para Ivona ndavira kupekeja pandoku jondi no ziwa jubola, danganda shaisha para vapulukiri, ndiregrere, ndiri mundu, paspano, itisu tiriva shaisha, ndi notenda, tambe ndi nubonga, mwari baba wanapekeja simba lukuvileketa tambe tunobongao para coordinator wedo aliku manuziaru tambe pa programa yedu uteku nikutambe nga yota mae tunobongao alikuita kujisu juitike tino vetera te mushano mwana tuseseje tigume no simba la kanaka zinalangu dini kawi mashati ate mushano zasetu mwara kani.
1: Tatenda shukulu kamo baba kauyo kufira pana para jumusambiki mkati mshirungwa chedo kamo tushiru wa jeso chino zwi vazivi vo tudo salane.
2: Vazivi vo tudo.

0: ndapera kupfekera mumbo inini ndakunisa kudakara ngokuti mumbo uwu auzivi ya basi kuti damwirisa mujira wavia kutipangira tusu ninga vajaha nevasikana kana mumbo jedu jatinokwanisa kupfekera chinodikana kuita mumbo chinopangira kuna vandu chinodakarisa mumbo jine zvitatidzo zveushoni asi pebasi kugara tuchipfekera mumbo jiya jatisikazwi zvajiri kunanga inga mapiano nedzimweni mumbo ngozvapi zvajiri kutibvunja
1: ndizvona zef tinodikana kupfekera mumbo jokushoni chinokwanisa kuisa tsamba yokushoni kunanga kunaupenyu mujaha izvo ndizvona tu tinokwanisa kuita pano paradio mosambiki pachinguva chinazina nayo ikamari kuna vese unika kaya tinoshanda pa 98.6 megahertz kuna vese unika nyaminga tinoshanda pa 89.2 gorongoza tinoshanda pa 89.9
0: netiwanawo muinterneti ngo www.rm.co.mz
1: aya ndi makwanja munodikana kukwanisa kuteverera mukwanise kupurukira zvingo zvedu pano pa radio mosambiki munokwanisa kupurukira chirongwa chinazina nayo ikamari chisena chindau nushimaji zvese munodikana kukirira makwanja aya mukwanise kupurukira zvirongwa izvi zvinoitiwa pano pa radio mosambiki zefengo ndava sokoredu njiku nanyamasi unodikana pangira kuna vese vakupurukira chirongwa ichi ngondava kumwa mutombo azi kuvhunjwa kunyumba yehomi ndicho chimweni chakashata ngondava yoyo ndana kuhwaja ukumwa sharope ndiani wakuvhunjwa pakumwa sharope inini ndakwanisa kuona muyoutube ndivona nyamasi vona vandivhunja ndikana kuita zvinduzvo nezvese tinokwanisa kuona muyoutube tinokwanisa kuona muinterneti inokwanisa kutibesa tinodikana kubhuya nevandu vakajija nanga zvinduzvo ngondava vese vaoneka muinterneti ndi vandu vakajija kuna vamweni panongwina ngati mwakwanisa kuona like nanga kuteverehwa nevandu vazinji uonika msura kuhwaja ndani kuhwaja unodikana kupinda kunyumba yehome ukwanisa kubuya nanga na mediku ndava kumwa zviro azi kuvhunjwa uwo ndi msambo wakashata
0: ndizvonadi mdoni wangu mpango jeushoni jaukwanisa kusiya ngokuti itusudi tinodikana kuenda kunyumba yehome tivavhunje ngozvapi zviya zvatiri kuzwa ngozvapi zviya zviri kutinesa ivona vaya vabati vehome vakutibesa ngokuti tatija mutombo kana kinini jinorapa ndenda iye yauri kuzwa mushambo jekubata foni kuvhunjisa mufoni kuvhunjisa nevandu vausikazivi nditatijire mutombo vamweni vanogara nemushambo okungwina mugoogle muinterneti na vamweni vanegara nemushambo okuvhunjisira mutombo mavasikazivi mumainterneti muvandu mavasikazivi vochipekejwa mutombo jisikaripi jona mutombo jisikarapi ndenda iye yauri kuzwa iwewo ungamwa ndenda iye aiperi ndenda iye aiti nani nokudeya itusu tikuvakihwa nyumba johomwe zvinoda kunanga kuti tusu tame kutambudzika tega tiri mumamuzi tuchizwa kuhwaja ngatigogome tiende kunyumba yohomwe vona ndi vana vangakwanisa kutibesa nondenda iya yatiri kuzwa
1: zvinozvo njokushona ndava iyo unokwanisa kuenda kumbuto yehome izvo unokwanisa kubesa kunanga yoo mujaha ukwanisa kubeswa ukwanisa kurapwa ndava iyo ukuhwaja audikani kumwa mutombo azikwanisa kuvhunjwa na mediku kunyumba yehome ngondava izvi ndi msambo wakashata musoro kuhwaja ndani kuhwaja murenje kuhwaja muviri wese kuhwaja unodikana kuenda kumbuto yehome ukwanise kutarihwa mutombo unodikana kumwa ukwanise kugara nani ngondava kumwa mutombo azikuvhunjwa izvi ndi msambo wakashata ndikumbira vajaha vese munodikana kuzwa mazo aya tikwanise kusiya pano pa radio mosambike msobusaro sofala itani zviyo zvekushoni mukwanise kukura kushoni ndikudacho kumujaha vese uoneka motokari njiku nyamasi kuna iwo uoneka matoro serizvo nyamasi ndikupurukira chingwa ichi kumutundo opera nova itai mabasa kushoni njiku yo nyamasi
0: ndizvonadi mdoni wangu wari zvinokwanisawo kundibvunja zvidzidzo zvako zvekufamba kudini kana nguapi mabuku ari kukwanisa kukunesera
1: ndizvona zefa pomuno vapurukira vese radio mosambiki kuita mujaha pomuno mujiji mabuku angu afamba kushoni unanga fakudadi wati segundo semestre pomwe na zefu pomwe na sefu kuna vese vapurukira radio mosambiki iyi ni njiko segundo semestre ndakwanisa kukhirira kushoni primeiro semestre ndapasa nanga Kadera Jesse, né? Babango esse.
0: Cadeira de garimpo?
1: Nada, faculdade cadeira de garimpo, eu dava. O Galiza, o Gara, uma cor mais inji. Eu não digo na Pudidja, eu conheci o Passa. Ainda quando você passa com a cadeira Jesse. O ar, no segundo semestre, ainda cada cara maningue. E com o Amara, com o segundo besta, quando isso passa, nanga cadeira Jesse, nanga disciplina Jesse para o segundo semestre. Não é o Zefa. Já a cadeira já conheceram, nanga para o meu semestre. Pusia, nanga cadeira em inglês.
0: No jornal de cedo, quando a mãe não vai exibir cadeira ajuda com ninguém, ou com a cadeira base, vai pedir a vai exibir cadeira, vai nos vai a cadeira no garimpo rocanha.
1: Não, e nindo nanga cadeira é a faculdade. Disciplina, unanga escola primária, pomo na escola secundária.
0: Ni jornali. Para maboko okuamba, itu sinadainja disciplina. Tingaguma kumabuku makuru, itu sinadainja kadeira. Nudea sezu, jijijo jangu shukwanesa kufamba kushoni, da kwanesa kubuda maboko esi, kana kadeira jesi.
1: Njona, segundo semestre, ngonesa kupasa kato unanga disciplina jesi.
0: Inenda kwanesa kungwina no simba rese, jino gonda kuti, jino kwanesa kupasa ngu kuti simba randa kwanesa kungwina narana, takupasa, ndide kusara.
1: Chali kujija, nda shumba mbani mkadera, docente uwa, kunitevereira. Vyabu mpango kudasia kuna vajaha ndo, wakuda kusia kujija, ndava wakonesa kushumbari magoro mavili, ndava kadera imo basi.
0: Sedu kushumbari kunaitika. Ituso, duso tinadikana kujija no simba, kuti wewe ukwanesa kupasa. Ungando gara basi uchilangarila kuti mjijisu uwa nukwanesa kundibesa, inina ntidi kuenda kunyumba yu shijiju. Makwele mashani, matandatu, unantua kugara kunyumba yu shijiju. Ushindo diba, ushika pasi. Nukudea mdeno wangu mpango wandinao. Kwa kuti tinadikana kujija no simba rese, ativiri kusota, meso muova jijisi vedu. Wakachuka. Wakatetepa, wakareba, wakafupika, ativiri. Danga uwa nusunga chisununu. Iwe uchado shirangarira. Chaweri kuendera, jijijo. Iwe ukuenda kwa ujijiswa kuti uzivi. Nukudea shawu nenda kweita. Uchado siya, uchado gara wakasungika moyo. Ngokuti mjijisu sangea ngu waisi kufampira nanae.
1: Uita mjaha, unukonesa kuenda mbutu ya ujijijo. Unudikana kudira msuro mwako. Inindu kuenda kujija. Andipi kuenda kumbuto yu hujijo, tupinda kutukana na mjijisi, kutukana na profesori. Yu nudikana ubisa mwenye kushata, ukwanisi ugao mundu wakaseja, mundu ukwanisi ugueno vesi, nanga msarama yu. Yu nudikana ugala, muskana huu, apuini huu, muskana mwenye ngundava, muskana mwenye hana dinyeru, muskana mwenye akwanisi kusimira kushoni. Yu msambu kushata, kuna itusu kunanga vajijisi, ipo mwenye vesi, unenda kumbuto yu hujijo. Tuneita hindosho, nada, muskana huu. Sangue yangu azikwanisa kufamba na ena. Iyo waita matrícula pa kwanisa kujija. Azikwanisa kuita matrícula pa kwanisa kutukana kumbuto yuhijija. Ndikana kusia msambo kushato kwanisa kujija. Ndava fakudadi. Nukwanisa kutamba kundono kuita shwesho kushato. Nukwanisa kushumba kadera. Ndikana kujija. Kubuya na shamwari yako. Inini nukwanisa buena zefa. Zefa. Inini ingleja nukwanisa kutara. Zefa nukwanisa ndikana kujijisao inini. Nushimaji nanga ndikana kubisa nanga orgulho unainini. Nava junaita yo wakwanisi kumenenga nanga matematika, statistika. Yo nungara weka basa. Inandizivi, shikora zitanga ninini, nushumbarifi kuri hiti. Iwi nusambo kushatu ndikana kubwe na shumaji yako. Ukwanisa kubesa, ukwanisi kupasa. Unanga fakudadi ndima di 4 anos, odikana gara 7 anos, kujija. Chino besa kwa putire. Nina nipi kunye papa. Kujija.
0: Tazu hapa, sejo chukwanisa kutipekeja mpango joshoni. Mpango, jino kwanisa kusia mjaha no hili joshoni. Jino kwanisa kubesa kuna mjaha uya. Wanga no mirangariju wakashati. Ngondava yo jijijo. Ngati jija na simbarese. Ngukuti jijijo njoshoni. Sejo nguvaino, ngatenda kupikira mumbo umweno kupejisira. Ti huirire tuwechisia mpango jedu jokupeje silangu ndawe soko rata kwanisa kufisa panjiko ya masi. Soko na kwanisa kupangira kuna vivaya. Vese wa kwanisa kupilikira chilangu wa chedu chuni.

0: ninga mdolongrefe tati sinatimburuki ine na nzanga potekinyu paka pachisa cha Alto da Manga ndakakwata makama kankazi nkulu Jenia Gano tukira kuti kwanise bwera zasiya mphangwa za phwando makama kaphwando na sasanyiro tero kuti ioneke kuchitika kuthando iyendeka nsiku zishanu tai za nthanda inafuna kuza makama kamba ikhala nthanda yenyenzi hapo tikuona nkazi nkulu tadza naye ali muno mkati mwa studio ya radio kasi hapa titome kumutsana na nkazi nkulu machibese adidi mai Eugenia Gano Kaluta na Kachiti mphyano pyene
1: machibese adidi
0: machibese adidi tipangeni kunjira kulitani nkazi nkulu
1: ah kunjira kwa dretu
0: lero tikudembuka dai
1: Ngabe basi kufamba nditepo pangono famba kwa nyakatendio.
2: Na kuti njira zache za njipa za kufamba huku pangono kukupangono.
0: njira za kunjipa ngafuna chitafamba kwenu na kutamango na bambaduka mugba.
1: Yee, mbuzi mkufamba pangono na mitambo hiko pamuna pulzika mugba.
0: Hapo nkazi nkulu na kuti nzizi watapa manja hapa.
1: Aha,
0: tipangeni pangono na tangwe ya phwando ina sasanyiro tero kuti kwani sikoneka kuthandwa ndeka pa nsiku zishanu za nthanda inafuna kudze mbika nthanda iya nyenzi
2: tera kuti tila musembwa na gonawa
1: nthanda kusasanyirwa nkiku za zafika
2: ya
1: sikufuna kuza kaende likunungira xa
2: inamuli gwadi
0: aha
1: Gwadi. Enda dia já zafika. E pambesene pikuma kachiti nsene pala andu akalili tukuma kwa rumari pae dia ya kwana. Teke. Enda wanda da bulusa yawa. Kizitu kamizora chapu. A bulusa 300 metikais. Claudina Butao. A bolsa 320 reais. Baia Sulai, a bolsa 250. Isabela Antuni, a bolsa 250. Joaquina Chacanza, a bolsa 250. Adam Mosteni, a bolsa 320 reais. Josefina Castanheira, a bolsa 250 reais. Pastor Pedrito, a bolsa 220 reais. Mariana Misha, a bolsa 250. Inácio Lúcio Tambo, a bolsa 320 reais. Joana Boca Majuba, 250 reais. Batista Oliva Casquinha, 250 reais. Antônia Bauer, 100 reais. Sérgio Praza, 200 meticais. Eugênia Maria Gano, 250 meticais. Esmeralda Luiz, 250 meticais. Luísa Francisco, 250 meticais. Armando Barotti, 250 meticais. José Manuel Mango, 250 meticais. Santos Fernando Antônio, 250 meticais. José Francisco Unquati, 250 meticais. Maria Microsicota, 250 meticais. Lúcia Alface Tambo, 250 meticais. Mariamo Musa Mavungire, 250 meticais. Noemi Agostinho, 250 meticais. Josefa Alberto Taraquês, 250 meticais. Lúcia Damuseni, 250 meticais. Zelito José Tangata, 200 meticais. Total do valor, 6.500 meticais.
0: 6.500 meticais, ndio iripakwecha nzizi ninga inu tuwela kuti kwanise kukwata pwando mpaka sogoro tae.
2: Mbwenye tepa mae ujene mwenda kafukula pintu handu sume nafuna kuza ni bagara.
1: Maja nasala chenera. Anasala cherera.
2: Ipepa ngambi sala vimundu hale usenda kademuka na funa kakusogoroga. Akaninga mwana nga katera anga kakutangala muka limira na kufambilata mangirata.
0: I'm going to go to the house. Lero munapereka mwanyikiro anthu ashanu nchigwagwa basi.
1: Ah mafala kumalisa kulunga bale dia zakwana. Ale nakonda burusa buruse. Ale nakonda napereka metadi metadi amalimalisa metadi zao. Pereka dia ja zakwana. Na onsena na ndivyo machibisiano. Amangwana kungacha tite teke teke teke. Apereke dinero zipite mafu na kuza mapando ato ari.
0: Apo perekani mwanyikiro kuna anthu ashanu basi.
1: Ah mwanyikiro ya kutoma na tumawangisa mujanga pana onsene ya kali manungwa kuanga. Achuiri na perekila mafamilia anga esena na ndivesira machimisi ya kali manungwa kuanga. Na kaza pancheza pantokozi onsene na munene kali manungwa kuanga. Na mavizinyo na ndivesira kali manungwa kuanga. Na mapadrinyo anga mnyafu rosina kufa programa kali manungwa kuanga. Takuma njiri.
0: Takuta mae ujeni ya gano mwakumalisa longani zinano ya mumbu na kulu kuna veremu mabasa nyumba mpepa radio Msambiki programa kucheza pantokozi.
1: Zinanga dini ujene Maria Gano, ndisalongera kuno lua doji, duzi duzi na shkola 11 di novembro.
0: Takuta mae Eugenia Gano kubukira pa lua doji 11 di novembro. Pitrizana kuva basa radio mpaka kumapeto.
1: Obrigado, obrigado, patan basa.
0: Bye bye.
1: Obrigado.
0: Tchau.
1: Tchau, tchau, muito cuidado.
2: Munanswa kuto vo menino, munanswa kuto.
0: Bye bye.
2: Tchau, tchau, bye bye.